Men kon Grovers ka pale kont milk and honey. Ou sav sa se bon manje. Bon manje natirel. Kon papa fey pou nou manje. Eve se sa nou ka pale kont le nou ka celebre fèt Isidore. Isidore nou ka celebre ti soufouye an gwanbe eve pou se moun nan ki pa konèt. Saint Isidore sete an ti plante. Men nom la te eme pwedye. Kon sa, tout moun ki konèt kont fèt Isidore sav. Fèt Isidore se fèt laboué. Moun ki ka travay an te. Moun ki pa pè sali lan men yo. Men, bon travay wèd la, se pou yo ban nou bon manje pou nou sa manje. Nou ka tan kont tout kalte maladi ki ni. Eve, si nou teke awete manje empty calories, bagay ki ni bon gou an bouch nou men pa ka ban nou piès nourisman. Nou teke plime, men nou ka depanse l'ajan nou ka gagne empty calories. Eve, bon manje ya, milk and honey, pimpin, yam, chou, dashin, fig, bagay kon sa pou nou manje. Bon manje te. Se sa ki ke ban nou fòs, eve fè nou viv long. Kon se moun nan ki viv plis pase yon san anè. E pi ka fè zafè yo toujou. Mwen menm mwen j ap pale epi papa, eve mwen di papa, mwen menm si pote mwen fòs la, mwen te ke emen viv jista mwen yon san anè. Men ankon, se papa ki met, I ke dako sa y ka fe. Men moun se moun nan mwen ka espere ki e mwen, on moun hod gwanbe, epi on moun hod ti soufouye, tan ka pa.